yit ahlul qasayid dang ko fay gis mu bok ci jambar yi nga xamene yit sa yi waxe nga am bete lol ci seen wax waye timit xamne yit ndariñ bu reey reey feñ na ci mu bok ci nakala ko serigne bi don dundale serigne xat

lan mooy alquran ak fan la ko sëriñ bi tegoon. Xam na daa mel ne da ngaa gis koo jàpp ne yor na koob, nga naan ko nañ ma tànqal géej.

moy taxa jindiku moy taxa gem moy taxa kawé say morom yemu ci ne ko na nga digal julit yépp

aduna bi tollu way ak réew mi tollu ak situation yi ni mu démé nga xamné Seigne Moustapha limi def xamnako fimu tek tankam xamnako li nga xamantene mom la santane ci alcorane bi sant ko Seigne Khaban xamnako kon yalla nako yalla jappalé jappalé yi ni nga xamantene ñoy rwanu xasside ak sikrola bi ndax lepp day ben way lepp day len tay jamono amna fu mu tollu te njambat yek wax yek yu bare bare bare xam giim ko fi jamono ji tollu bu ko defé nak kon li serigne bi santane di taw tawfiq bo xamanteni ni ndimbal na lo xamanteni aduna ak alakhira nepp xajna ci bu ko defé nak kon ni ngeen ko waxe rek muy ki yor li gën ci def li gën giim ci ki gën ndax ni jangal alcorane diko jangal ñu gën fiñ koy defé moy dumaay cheikhul khadim fiñ koy defé moy ci barabu serigne touba kon ki ngeen di fekki mo gën ngeen yor li gën diko defé fi gën kon loolu nek na lo xamanteni lu am solo ba tax na kon kepp ko xamanteni ya ngi ñew nang ko wajal ci ciol gi ci yar bi ci teggin yi waye wajal ko yit ci jikko waye wajal ko yit ci poste waye wajal ko yit te xamne ya ngi def lo xamanteni digël serigne touba la te lepp lo xamanteni digël serigne touba la nak day wuté ak lu dul digël te ñi ci bëgg lepp atal nako ñi ci fas lepp man nañ ko ci am ba tax na kon riw me aduna bi ñepp xaj nañ ci alcorane jojo way xaj nañ ci xasside yi way xaj nañ ci sikru la bobu bu ko defé na kon Seigne Moustapha no ngi ñaan yalla gën ko fay yagal te wërël ko doli katanam ak mbolem rakam yu bax yi talibé yi siyah yi ak donga yi ak ñi koy jappal ci liggéeyu Serigne Touba bi ba fam ko bëgg jëmele mu jëmele ko fa te lepp lu and ko mom ci lepp di ndimbalal nit ñi ak tawfiq yi Serigne Touba no ngi sant ñepp di gërëm ñepp di gërëm.

0: boko xolé ci mbindum seigne bi rek day mel jamaata na def ta tok bi jame ko kon te di bi ñu neti la jame mu ñetu la jame zikr ak qasida ak xedna yoy yep pinde ni yi nga xam ñoy ñank li doxal yoonu yett yoy yep moy seigne bi wote te liko ñepp waxe moy da dayo waron di def taxé ngir seigne bi ciobaru sandu léegi nag ñu am dundal mu jekki-jekki yooyu ko boppam diine ko loolu dañ ci wër a jéem luy mënul ndax Cheikh Abdoulaye day woon ku de Cheikh Touba ku nga defal loo mën mu defal la jomb kon war nañ cee def suñ kenn kàttan kon tegge ni laaj nañu bàyyi ko xel. Beneen bi ci tege mooy jamono bi dafa meja kii mu tuel fi sa ñu jéggal ma lii ñuy def day yaata lu bari waaye barab bi nga xam ne fi lañu toog di ko def yoon maanaam danoo jege barab bi maanaam fii dafa kii dafa jege ba mokk dafa mata bàyyi xel lu mata bàyyi xel la ndax ñëw ci barab war a jàng xësi de ñëwër sa xëy yi nit ñi bëri nga jël sa téléphone benn ngay photo wu wala nga tàmbalee jàng xësi de tuuti jàng benn ñaar wala ñett nekkaat ci yeneen wala nga yor sa téléphone di sinam wala ngay filmé fàtte li la toxoon a jot loolu tamit lu mata moytu lu mata bàyyi xel la jumaay bi barab bu ñuy defee kii ay photo wu wala xeet yu noonu sëñ bi bi moo fi ne dafa mata bàyyi xel te it barabu mbii laata mu fi yow li nga xam ne sëñ bi bépp mu bind ci xësidaam bi ndax dañ li yàlla mën naa yoo am a xat yi ilaa ilaahi naa ahabu xatti mbéelam ni yëpp bind sàmbara sa mbind ci gën a bëgg ba mu demee ba ci biir mu ne xat jaalal ilaa xatti ya ahab ilaahi mi kubbi kitaaba diin ko ahab da koo def tawki xat jaalal ilaa xatti ya ahab ilaahi mi kubbi kitaaba diin ko ahab lépp li ngay bind sans borom sa mbind nga ci gën a bëgg ay yoon nee na ci la jihaade jihaad tubal xatti si nii na wax di man la nekkul mu waxidan saa jax bi bal xatti jahatu abdullahi ashrata awaami bi zicrillahi min aami aysasi li aami kasasi wa xadila jamia aama aksasi fa yowma qad saraftu xattiya ila tajdidi diini laahi wa bi ilah yee sa diine lislaam gi lépp sëñ Tubaa ci xësidaam ñu la ko defee te beneen bi ñu tege mooy lu dul xësida sëñ Tubaa sëñ fi la ko fekk lu dul xësida rek sëñ bi fi la ko fekk fi la fekk alquran donte liggéey jaar na ko foo xam ne suñ borom may ko ko saraf ko ko dolloo ko ko moom loo ko ko wattu loo ko ko tamit ndax nee na ko xafasuka kitaabi iyaak mas naa wax ne tamit képp koo xam ne toog nga sama dëkk bi di ma jàngale àppaa li sama jëm yow may def loo maa ngi lay dégg mel ni jël naa sama jëm rafaatal la loolu sëñ bi jëm moo ne si seen i mbàkk bi moo ko wax bi daa loo bi benn werante kon war na noo dolliwaat suñu woon na suñu diggat si ndax sëñ bi day mboolee mu yoon yi jëm ci yàlla gis na ni tol na ni ñu ñu nokki mbinde fi waaye daf ñee al adabul mab yi moo ci gën a mucc ci àggale jàm bi ci boromam kon nit mën naa am yarake tegg ci ndiggante su gàtt amee fi loo xam ne gërul dundam bu dul yàlla tegg du ko fi noore kon laaj na ak dal laaj na tamit ak waggar laaj na tamit bàyyiwaat xel beneen bi ci tege sëñ mun taxaa lii muy santaane ko santaane ñun daa mel ni yoo di siy dégg ay waxam sëñ bi daa bëgg ñu sax ci lii ci bu ko wootee ak bu ko wootewu dafa bëgg ñu sax ci lii te yii mu boole yett yëf la zikr jàng xasaay ak alquran ku ñu mu yuddi bii yow dafa yuddi tilaawate nga xëy di zikri xa rusi kon wax na la caa fekk kullu saayid xaraa xasaayid bi itiqaadi faasa bel xasaayid te xës ni li ñuy bari kenn du ko jàng suñ tuwaa lu ko mu yuddi dugg suñ tuwaa loolu dafa mat a bàyyi xel léeg-léeg ñu baal ba fa dina ci wërfiroon léeg-léeg ñu dàcc suñ kaw ne ñuy jàng xas bi jàng alquran waaye ñuy jàng alquran war nañu jàng xas bi suñ tuwaa jii am murid day jàng xasida alquran ji lu digalee sëñ Tubaal joxe ndigal nit ki mun koo bañ a def force la te lu dim tilaawaat li xëy na si fatuse la wax waaye nag li nga xam ne nag moom moo ko defal boppam nga xam ne kenn fekk ko ca amul kenn koo mas a gis li ñuy foofu kilifa kenn kilifa mooy ñu toppal sëñ bi lépp laa wax di ko tàmbale ci bopp ba ci suuf kenn koo mas a dégg koo xam ne sëñ bi tàmbale na aw bi naamam tombal ci sëñ Tubaa tomb amul moom képp la ndax imee wax bi salaf alqurana man képp la sama borom mu rékkal alqurana kenn bu ko rékk nii ci la liggéey xës bi yii mu demee nii kon xës bi ñoo koy jàngal suñ tubaa kon war na ji war naa mat sëkk te suñu defar ëpp nag alaaka ci la bokk ku la gën a jàng xës de gën naa mën a jóg ñaar alqurana kenn maanaam ku la dàq jàng xës de fii ñu ni moo la leeru alqurana bi gën a gaaw a dugg ndax xës de day raxase ndax lii seen i salaatan quelque nii tu nawil watu siwul badala yaa mu sawil loolu salaatu la wàccal xuruufaa bouchaaraatin ku ne qalbani si biha yu solbi yaa mu ni kon xës de ki koy dégg muy sedd xolam loolu bokk na ci biy raxas bi ndipu yéegi ci boromam ndax bouchaaraatin ku ne la wax nie bouchaaraatu xuruufi tulaa isaakata waxara xustu mu nan tuudaxo zaakal xarfa yooyu yëpp moo ko waxal boppam ci seen touba képp lay gis koo xam ne maanaam liggéeyam bépp mooy jël xëymaam bindal ko boppam su ko neexee mu ne xirtaas këy su ko neexee mu ne aqlaam yi su ko neexee mu ne midaad yi su ko neexee mu ne hëddiyat yi bu dee këri yi bu ko neexee mu ne machaaket ay santukaay yàlla makkin wa wasse wa mut si al bi taw siati kaleenete xade ahyaana fa ahyaana fii kat ani mut sa zaa fani bila zalin ma këm na bi ahyaana fa ahyaana kon ñun lën am dañ koo xamul dañ ci am benn complexe xëj dee seen tubaay ñun képp noo koy jàngal bu ko malaaka yi dee jàng it wala ñu ne ko mokkan wala yeneen ci yi mu di leen def xëye jaade seen bi mun na ko gën a yéene ñun ñu ànd ak moom kon nañ ko koy jàngal ngir jëmmam weesu na yi yëpp da koy jóge gi ndax na nga jaay ngir jëmmam rek ni mu waree ni mu waree ak julli muy julli juróom di jaar alquran di woor di natt asaka noonu la doone farati ci mbir muy jàng ci xëj dee seen tubaay yi kon maa ngi jéglu ci kàddu gi maa ngi tuddee jéglu tey ñaan ci barke président yi ñu fekk bis bi la ma waxoon daaw rek moo lay xam loolu la ne sidi salaatin tey moo xeyraat mux jëla ton dalaay la xeyraat analyse si yii xaade yow mooy juma maa ngi tamaa nii nit mun a nga jamaa sayidina mohamad wal ali wa saabi fi lhaadi wal maadi sayidina mohamad wal ali wa saabi fi lhaadi wal maadi yi di ci yenent bi am par bis ci seen tubaa rek lay jóg la tax mu ne zidi nabiya maayo sunu wama yan fawo fiya salaatu ànde mbéy bi nga gin waaye suñ tubaa lay déggee zidi nabiya maayo sunu wama yan fawo fiya mu xëddee aqoba loolu liñ koy jóor ci salaatu taslim par bis ci àdduna bépp laa kaw asamaan ak suuf ci mboolam suñ tubaa képp lu ko rasul lay am jërëjëf wa asalaamualeykum wa rahmatulahi taala jërëjëf sëriñ Saliha jërëjëf ci kàddu yi jërëjëf yàlla na yàlla fay aw yiw ci barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi sant bu baax ci kàddu yi nga xamee ne yëgati na ko li ci gën a yéemi nag mooy suñu li nga xamee ne moom la Cheikh Mouhamadou Moumtaha di digle sëriñ bi moom moo ko daan dexal boppam sëriñ Touba moo daan jàngalal boppam alquran moo daan yëkkatil qasaidil qasaid mii moo ko daan yëkkatil boppam ba noppi it jox mag ñi nga xamee ne ñoom la nekkaloon ñu di ko yëkkati fii ci Touba njëkk ja it ci histoire ya loolu doyet na ca sëkk ci ñu biñ ko fàttalikoo ba yow xel zikkër bii tamit ñoom noonu lañ ko daan defee sëñ Baara Gousso imam mi moom a nettali wax ne ci Touba ji njëkk ja sëriñ bi daanaka loolu lay daan defloo maanaam bu guddi jotee loolu rek la ñu def tudd yàlla jàng xasaayit ak jàng alquran boole ko nag di liggéey nag mooy jël néeg bi yóbbu fee jël néeg bi yóbbu fee noonu rek la ñu daan def kon nag jëmbul kenn nag kenn mënu koo jomblu kenn amul kenn ci ñun koo xam ne nii war na koo jomblu kon sëñ xaali bisimilah kon sa kàddu gu ma ji rek ngir ma bañ a yàq ci bi incha allah
1: jërëjëf Cheikhul Khadim jërëjëf Serigne Saleh jërëjëf ci mbokk yi fi jaar yépp man day bi Serigne Saleh ñëwee ak nii mu andee kàddu na ma jàpp ne matoon na far rek ab tuur ci benn yoon ndax woote bi ak soññee bi ci fonku ndigal li jox ko gëddam jëm ko defé nim waré té samonté ay téggine lool rek moy soñé bi ak tej bi sun sali hañ ne ci lu ma sëkk kon ñi sant bu baaxa baax suñ borom ci tawfiq gi ñu tawfiqale ci liba du mat ci liba muy xam lu ñu xamut di yek lu ñu yegut buñ fatali ko seigne abdullah radiyallahu anhu dafa massa wax ne lepp luma xamne seen jariña nga ci suma ko mané dama koy def suma ko mu dina ko wax bu ñeen def kon ñoom ci lool rek li nekk waxtu nekk nit ñi fegal ay lor di ñu xëccël ay njariñ kon wote bobu ñi ngi ci soñu suñu bop waye di ci soñu mbolo nit kenn ku ne fam fete di ci yëngutu bu mu dégg ni melni dañoo tënk bis bi ci ñett muy jàng alquran jàng xasida sikkar xëy na sax du ne kenn do kenn ci ñooña waye nga ko am benen metti bëpputu boba ngay def ci li soxla nañ loola lam ci man lepp nako def lool suma ko waxe dama cey jëk baye xel suñ mbokk yi transporteur yi bis bobu ñamit bu le nañ dimbulé ci téla ñew gi fufu way nek bu xeyé way waru kay bu yor nako jubanti nit ci jumaa ji kum fekk ci yoon nako jël ba bañu fess bu accé bu accé mané dal delu wat yendo nona ba ngon bu nit ñi nekké ci liggéeyu ba sëriñ bi joxé ndigal bañu wacc ñu defat no loolu di ci seenu ko Allah la ca dess defena ñepp xam nañ ni ñu ci jamono tangay kon xéti ndox yi lu gëna bari ag ci loxoy organisateur yi ñu diko gëna yaatal xamna ñom dañ ci bayyi seen xel ndax amna goor yalla yo xamne bu leen yalla dimbalé bañu aksi tok ci barab yor seenu tukki xif du leen fajeele mar du leen fajeele ñoñe nak ñi nekk ci organisation bi ñoo leen di bayyi xel dana bari lool lu nit ñi am di ko indi waye amna ñu nekk ci buntu yi di dem ak ñew luñu talal ñu teyeko ta amna ñu tok rek ngab seeni bikki ñe dar seen nepp ci seen tur yalla su ko defé ñoñe it ñi xoos ba di leen fekk fañ nekk di leen fi fekk lañ leen wara fekke ndax ñom ñaga fa nekk te nekk fa lañ wara nekk kon bis bi ñepp am nañ ci walla te seen lax dafa waxon ne suñ borom day amutu xol waye mi defit bolé seen xol fa kat nañ tek ci mu jakk kon li serigne bi bëgg bu do nga yépp takko kenn ku nekk def ci lam man li serigne bëgg dana am yalla nañ yalla dimbala bañ defé ko non ni mu am ci ak bëggum ñu ma sé nak bokk ci lañ koy fasal suñ borom defal ko ak bëggum waye bokk na ci bëgg do nga yikay def nak li mu tambalé mu agalé ko sagam ñaan ko mu ba def serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf serigne khali ci tej gogu kon serigne fatish mohammed law bismillah
3: jere jeuf serigne wi amna kaddu gu ji ko serigne salih ndjay tinké bu ma tsuk wax bis ba bolé na lepp lo xamné serigne bi nom nako ci wote bi li ñuy baye serigne nak moy li nga wax legi serigne bi wallahu yalla ma ta son won serigne bi limu ci nam limu ci yaakar ak limu ci bëgg moko xam nga ko mu ko xam nak dañu baye ko suñu bokk ñun baye fa ñi motax ci am de xadi wo mbolé bi dari be cheikh ba nga am ak dal ak yar ak teunk ni serigne bëgg ci téla wajal ñu ko waxé ay ndimo yu mingo ak barab dañ koy défé nak moy ci penku jullukaay yu id sa su nek fa lañ daan dajé diko def fofu nak moy barab la cey dolé ko modi waxtu wa ci bi santane buñ démé ba noddo tisba ñu mëna daw ba julli ba noppi dal di tambli wa ginnaw takusan bi nak ba señ bi ñaan ñom ñep ñu mëna yewé ko dem la señ señ señ musaar am di xani wax bay fa lepp ñako wara taxaw nak ci walu ahlu zikr bari ñu la kurole ñom xamé nañu nosoga nañ koy teurele ba mboro bi moy tambli ñi nga ci ta ñom ñep xam ni ko ci ñi dal maam cheikh wal hasan ak señ baxtar ko ko ñi gattal bobu rek di sant bu baax fekk suñu borom agal ñu ci bisoo inshallah
0: wa kon xana ñu sof ci rek lo xamni ci ahmad mohammed mutaka ji bokkum lolo lo xamni fasal ko ci bis bi innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa kon nak biñu ñoo ñu xam serigne bi bis bi da wote bisim da wote da ko wote bu nopi da di wax ñaari cant yo xamni da bëgg ñu sangal ko wax ñaari pass pass yo xamni da bëgg ñu fasal cant yi ñu xoot lo xamni ñi kenn ko saxel ma sa daj amu wa mom mi xelam joti fep mon ko dimbele te buñ duggé jël la dañuy dugg ci biiram do dugg lo xamni dugg amat fu ñepp da dañuy lañ ko sotal suñu borom ci ñi mu def seen tuwa lolu jullu ni lo xamni lu yéne nañ maasé ñun ñepp santal ko suñu borom sant seen tuba ci ñi ko ñi ko suñu borom def lo xamni seen bi lim bagandi ci digënde suñu borom ak yeenbi sallallahu alayhi wasallam la ko fa war lepp mu def ko nga xamne la suñu borom bëggul mom seigne touba defal nako nga xamne suñu borom la bëggul am nako te seigne touba moko defal yeenbi sallallahu alayhi wasallam la bëggul am nako te seigne touba moko defal rabbi ilayhi ma yafutuhu wa ka wala bi mun rabbi li illahu li zikarihi lo day ni xuddo bi mu jiddu ko waye ni xamne dal seigne touba lam bëggul suñu borom lam bëggul seigne touba defal nako sallallahu alayhi wasallam lam bëggul seigne touba defal nako kon nak ñun nak ñun sant seigne touba suñu borom ci ñi mu def serigne touba benen bi serigne muntakali nañ maasi nit ñepp sant suñu borom sant serigne touba ci boole bi ñu boole serigne touba loolu muy ñaar yo xamni dañ lay ñu ci nak benen bi mu ni nañ ko sa ñaanal ñaari ñaan benn ñaan bi moy ñi ñaan suñu borom def jamm ci réew mi ñewé bi suñu borom wacce doxam jamm ta nit nuur lo kon ak yoy dé pass pass yo xamni dama na na ko fatali rek ndax seigne bi sama tek ni ko wara leral ni koy firi ci wolof nako seigne bi bindé dafa ko ñop seen sene dafa ñop ba ko bindu ci loxol ko bin koy wo diko dem digel ni lepp lako leral day detail ko kon nak ginaaw lolu fami gi nga xamni mo ni fete ni ci soñni ci walu ndam xassida ni di wax kureel kat yi ñom ñep nañ ko defo won daw ku ne xam nga fa nga wara jangé mbari ak babasi sibir lañ ko ba nop buñ jokk ak seigne cheikh jeng rek lepp dina mëna yéel ni jang awé seigne khadim dem mo fi jël seigne khadim seigne fallu ndjay ñëmi xamna barab yi ñu nekk ci seigne dakk ñu gëdd gën ci seigne dakk nak ni gën barab yi fa sant ko ñu wara nekk ñëmi ñu koy wajal jang reskat yi ñi xamni ñu wara dem ko seigne touba yi fofé ci ngi ko seigne abdallah kundal ñam ko andal ñëmi jekk lañ ñi xamni jël na ñu wara bakkel ci biir dina yi xam nañ ko ko nekk fa nga wara nekk ak ñu ko wara def waye limu wëtte wa da moy ligé bi jëpp nañ ko jëpp ko xam dal bu seug bi lewon suba la dañ ñuy defray yi di kenn ko na nga defam daal di fakkolu mu jeex jere gën jeex
2: seug musfa kon bisu la jere jeex seug ibrahim assalamu alaykum rahmatullah man defana seug bi ñoy sama yi kaddu tabo man ko gine ci bokk seug dara ak xala yaay comme ni ko waxo xala yaay fasanti gogi xames nako morab yi tam soreñe gi xawna jeegi te itam dongo yi jang alquran ñaar ligey bi aussi bay waxe niñ ko takke ñu say xames na ne ñom ci bir juma ji lañ dan jagg ak ci bir yokku yi kon dana yalla ci ñom ñepp war nañu téla ñew ñu ko señ bi bëgge waye ci ñom la jito ko kon ñom téla def seen waccay ak téla ñew ak téla dem ci warab ya nga xamne fa lañu wax nak ñoom warab yi ñu war da mel na mo gëna biir mo gëna biir ngir ñu mëna jekku seenu yaksi ak jekku seenu dugg ba ta fañ wara nek kon suñu soñe mi ngi jëm ci ñoom ci ñu bayiko xel te téla waaj bu baax baax te téla ñew téla aksi téla ag ci warab ya nga xamne fa lañu wara defé seenu duggey di ñaan ñu ag ci jamm te defé digal li niko seen bi bëgge te am ci li ci seen bi bëgge te seen bi am ci li bëgge assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf kon seen omar bismillah ci kaddu yu mujjii
4: jërëjëf seen cheikh khadim way jërëjëf mbolo mi tew yépp ci téwa serigne abdou souman mbacke ñu koy ñaanal mu gën fi yag te gën wër suñu kaddu yu mujjii dal dañuy wax né mbolem serigne daara yi waj nañ ba jekk mbolem ñu yor organisation bi tum suma yebo sax ne seigne cheikh khadim yaa ñam fata dama leen di yobal lool seigne khabbat ne ko seigne daara yi jek nañ nañ ko daan defé dañ ko defé bu ñu raw inshallah taala suma ne jek nañ nak moy mbolem buntu jumaaji sun programme yi nga xamne ñu yor organisation bi comme niko jëwul ibrahim waxe yalla dogal na man mi jité organisation bi tirabi tabi côté bu ne kafa wara taxo xamna te yalla dogal ni yit ñu and ak ñom ci liggéey bu sel bo xamne dimi serigne touba rek tax ñu andé ko ak ñom bu buñ leew def leen lepp andalo def côté buñ leen ñafa wara taxaw lañ ko wara jitt baye ñu ko xel xana li nga xamne seigne abdou fatta waxon nako nak li ñu sennu ci liggéey bi rek bëgg na ñepp gën ko baye xel moy amna goor yalla go xamne wala magu mourid mo xamne mom bu ñëwé fiñ tok do gis ñu yor jikko alcorane do gis ñu yor jikko khasida do gis ñu sikkar way togaay ak bobé nak nañ ko baye parce que kun sum la yor taw ñu mën na yëndo fofu tok koko nak yow mi nga xamne yaay organiser jox ko ciir ak yar ak teej bi mu yel lol dafa bax ndax serigne touba ko taxaju bu boba nak kaddu gi may danalé te musuma am occasion na yu jéggul way ngeen may ma mo jox ko seigne abdou souman mbacke mi seigne abdou souman musso buma bok ci kurel yi tok ci sa kanam ni te bepp yëngu bo yëngu ci daara xamal ñun daara yëpp deg nañ ci ñu lay ñaanal fo mëna tollu yalla ngay am damu serigne touba heure bu ne yalla yalla duggal saw fan yalla yalla wëral sey ciir kep ko ñëbatu daara rek nit ñi taxaw yëp nako dama musta am occasion pour togo yow comme ni lol mang ci parafito di jéggelu bu baax di la ñaanal fann bu do and ku wé jëlé ñeen jëf
2: jëlé jëf señ Omar yalla na yalla nangu ñaan yépp ci wattu cheikhul khadim kon señ abdou fatta bismillah di dolé sant bu baax sant yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam delu santat isam nak serigne touba khadim rasoul di yëkëti kaddu go xamni kaddu gu mujju lay doon ci wote bi nga xamni digal la lu bayiko ci serigne touba cheikh mamadou muntaha jëm ci ci ñun mourid yépp may fatali kaddu go xamni alhaji khabbanum serigne falilou daf ko waxon ci lañu tuddé won aljumaay touba moy ba seen bi ngeuke boole njangum alquran ak khashida ak sikkar mu wax ni bu jaxle donam de mom warna jaxle ndax xamu ci ñett yi ban la ci wara dem bu re sikkar sa moko wara jité bu re khashida yi moko wara jité bu re alquran yi moko jité waye liko dal nak mo dal serigne amsatou ndax taxaway bu reere nak lu am ci daara so say daara yu wute yu yaatu yo xam ak njabota fa nek njabotu serigne touba khadim rasoul ndax fune la ni joge mu len di dundal di len yar ta di len jangal kon liggey bu reey la ci am waye buñ newon nak nañ wote ci kar kep sant ko cheikh ibrahim fall ni cheikh ibrahim fall def serigne touba dana tax ñun ñepp ñu jawali fofu ngir nam def serigne touba kon bis la bo xamni dañ ci tuddu ñet ño xamni kenn la moy serigne amsatou di serigne modou khabbanum serigne fadilou di serigne amdi fall mom serigne cheikh serigne bassam may wax ni tam nak dafa am njabot go xamni njabotou cheikh mamadou fadil la waye bi len cheikh mamadou fadil di denk ni mu bëgg net li ngir ni jep jangé ci boba da tok jotta yeb serigne touba wo len bam ñew mu sant len lu mel ni di len jangal qur'an la len wax di len jang khasida de len wetal borom bi subhanahu wa ta'ala ci diko tuddu tekkene de wu ma len won li lima leen doon doye mooy na ngeen xam ne taalibe yi leen yàlla di booleel fii ci àddina lu ngeen leen mënal di leen ko def te bu leen dikk ëllëg dara. Ñu ne am nañu jaaxle ci kàddu googu, ñu ne ndax mënu leen fa dara. Serigne Touba fay dimbali ñëpp te noppi na ci ñu war a dimbali, tekkee mënu leen cee dolli kenn, mënu leen cee wàññi kenn. Kon lii nga xam ne Cheikh Mahamadou Moustapha santaane na ko njariñ nga ñu tàmbali tey jëm ëllëg mu di ko jariñoo, mooy nañu daje jàngal Quran, jàng xaside te tubbi yàlla. Kon lim ñu mënal lépp ci lu baax ñu ngi koy defal. Nuyu itam nag kàddu sant di sant Cheikh Mahamadou Moustapha, ndax bu yàggutoo képp jox na 2,000 Serigne Daara, kenn ku ne ak dund, kenn ku ne ak dund 2,000 Serigne Daara. Ndax dëkkal bii kat nga xam ne moom daara yépp am na fi 3,000 Serigne Daara ak 5,000 yoo xam ne ñu ngi fi toog. Waaye waxtu wu nekk nag dana tànn ci ñoom mbooloo moo xam ne dana mel ni seen dund xam na ni moom la war mu di ko taxawee. Kon noo ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal ak yàgg ak mu dolli ko ci lépp lu baax. Noonee muy taxawee nag ci dund bi ñu lay taxawee ci jàngu yi, muy téere yoo xam ne dañ ko war di jànge. Laylatu Qadar bu nekk mbokkam mu baax ma di taalibeem di soppeem Serigne Babacar Mbacke Mukabaro dana ko yëg lu ma 5,000 kaamil yoo xam ne dana ko tegaat ci loxol Serigne Xabbaane ngir mu jëm si ci daara yi. Ndax dafa wax ni képp koo xam ne téere war na la ngir mu bañ a yeexal sam njàng, man maa ci war a wutu njaboot gi, maa ci war a wutu waydur ya. Serigne Xabbaane Mbacke Serigne Fallu neena ma ne Serigne Sadifou Mbacke da ko mos a wax ne ko tool yi nga gis ma di ko wut ak daara yi ma koy wut loo jàpp ne moo tax ma di ko wut. Serigne bi ne ko bu ma ko mane xam ne moo gënal. Serigne Sadifou ne ko nag jubli ma ci lu dul wuutu way biri ci njaboot gi ci yar leen ak jàngal leen. Kon liggéey bu rëy la Cheikh Mahamadou Moustapha di taxaw jëmi ko ci daara. Kon noo ngi koy sant bu baax di wax ne itam nag képp koo xam ni yaa ngi jàng alquran ni ko Serigne Sadifou Ndiaye mi waxe xaside moom warte fa ci yow. Buñ jëlal alquran def ko cere war nañoo fexe ba xaside moom du doon looye ngim moom na kenn ku ne tànn li war doon waaye wuru ko doon du doon looye ngim. Ndax mbir kii ngay doon ne Serigne Touba dafay fekk alquran bu fekkee ni xam nañ fa na Serigne bi tàmbale dañu jàpp ne dafay fekk alquran waaye mu teg ko fa ko kenn tegutoon def ko ni ko kenn defutoon ba mu far moom ko. Waaye xaside itam nag daa bàyyi ko ci moom. Kon lépp lu bàyyi ko ci moom nun noo war a def na Serigne Touba def alquran ba am ci lu toll ne lii mu ci am mu def ko xaside yi ba am ci lu toll ne lim bëgg na nga ko ci noonu. Ndax nun kat ginnaaw bi nu yàlla sàkkee borom subhanahu wa taala defal na tawfiix ju rëy booyoo noog Serigne Touba dañoo defal nag ak doylu ba suxlaatuñ bi dut Serigne Touba. Kon noo ngi sant bu baax ci boole gii nga xam ne boole nañ ko ci Cheikh Mahamadou Moustapha nag ñeent yii mu fas ci liggéey bu rëy bii mu ko war a liggéeyal ñeent la yoo xam ni benn bu ci nekk naka jekk wartef la woon ci amurit mu fàttalee ñu ko nag ba noppi joxuñu ci ndigal dem ñoo dimbali. Mooy daa wax ni nanu sant borom bi subhanahu wa taala ci nim def Serigne Touba, nanu sant borom bi ci nim def Serigne Touba. Waaye nan sant itam Serigne Touba xaadimu rasul, nan sant Serigne Touba xaadimu rasul ci ni nga xam ne ñi lañ ko amee. Mooy nun suñu jëmi bopp yi nga xam ne amuñu benn sik sàkkane kii moom kenn amu ko ku dugg. Kon faaw nu sant ko bu wér sant bu wér. Waaye mu wax itam nanu ñaan jàmm ci mbooleem ful islam di nekk ak ña fa nekk te nekkal ful islam. Ñaan itam nag jàmm ju rëy ci nawet bii nga xam ni moo ngi koy yaakaar te mu wutloo ko te mu barkel lool. Kon ñeenti fas-fas la ñu rëy yoo xam ni benn mënu cee ñàkk ci dundu doom aadama rawatine ab jullit. Kon noo ngi ñaan Serigne Amsatou Mbacke Serigne Chouaib yàlla na ko yàlla defal ndam ci liggéey bu rëy bii. Di ko ñaanal itam jërëjëf Cheikh Ibrahima Fall bii nga xam ne moo fi nekkal fi mbooleem njabootu Serigne Touba gépp yàlla na dudd fan lool te wér. Ñaanal itam El Hadj Xabbaane Mbacke Serigne Fall ak njabootu daara gépp di sant mbokk yi seqal njotaay bi di wax ni ay mag lanu. Ndax kenn ku ne ci nun rek bàyyi nga yitt yu baree bari mbir liggéeyu Serigne Touba bi. Waaye nag ak cant la ci li nga war a defal Serigne Touba. Waxtu wu nu wootee danañ bàyyi yitt yëpp ngir ñu àggal si liggéey bi. Rawatina Serigne Khady Diakhaté bi noo ngi koy ñaanal ak yàgg ak ak wér ba yéen a jullit yi moom yàlla na ko suñu borom motali barki cheikhul khadim di sant itam serigne djidi djot mi nga xamni ma nga bayiko ci ay yitte lañ ko fekk way buñ ko woyere da bayyi leppam ak mbolam yi cheikh khadim li seigne omar cissé wax nak jëne ko ci seigne abdou samad mbacke mo serigne shaibe ñepp la ko xam buñu wété ak buñu wétaliko ci soni xol la nek waye képp ko xam dem xam tay di nga xam ni képp ko ñu tuddu tuddu di tuddu serigne touba yitté nga waram ci lepp lu bax waye tol bi di alcorane nak mo ci war mo ci rawati kon mbacke yalla nga gudd fan lool te ande ko geer ñaanal itam nak cheikh mahamoudou muntaha ndax dama war di wété ke wétaliko def suñu yard ñu ñaan mu yagg fi te wër ndax kat tawfiq la ci diine l'islam jëpp te ñun ñi nga xamni yalla nako wër sa gëlé ñoo ci rawati ci wét diko ñaanal kon yalla na fi yagg lool te and ko wër ci barke cheikh mahamoudou khadim serigne yu bënt wër ni ma kaddu yo xamni faaw ma jott diko ndax da wax ni barab bi wër juma ci barab wër juma ci ñu wër fa jëm difa waje ñun ko bayyi xel lool ndax kat képp ko xamni da nga ñu rër dimb xey su ben dekk andale añ fekk la fa nga anca man na bala taksana nga bëgg barab boko denc kon waram yañ koy denc nak nañ ko wajal ci ndëkk ndax dëkk bi kat da nañ am nab dafa gëna ci fessal lu bari ci fañ ko wara def kon mu bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci yimi def te ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu su tural ni buñu fekk mu xat buñu fekk itam nak dara manké fa ci jëm duwaye ndax lu mëna motal liggéey serigne wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: seigne khadim ma ngi djeglu seigne abdou wira non ni ni yatale digeum seigne toubay ci waxtu wala yatale gu tonon yalla ko seigne toubay yatale ci djewu dou koy ñaan ci barke mbotu xassi ay lo rek la
2: dere jeuf seigne bi ci kaddu am solo yi nga xamé ne yalla na fi am na ne seigne ay yob rek kon boma kéré wala ma jox nga
6: anu ngi santat yalla bu baax ci jotaay bi ak tawfiq yi nga xamne sun borom defal nonu ko ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim war ko agal ci alhamdullahi rabbil alamin mu melne juma ji worma ji ci ñey wala worma ji ci war ci ñi fi ñew xalé yi nga xamantene ay tout tank lañ ak ñi nga xamne dañuy boot ak ñi nga xamantene xeyna mokkolu buñ ñoño te ñu bayyi ci ñom xel xamne kiñ fi soxla dal moy ki nga xamantene mom mokkal na wala lañ fay def amna luñ ca man waye amna ci ñun mom sorko sorko rek te fu mbolo dajé rek danaka lu ne da fay daldi mëna xew lu ne da fay daldi mëna am bu ko defé kon xalé yoy ñi indalé ñi boot ak ñi ni woma nga xamne mënu luñ ci bokk dara ñoñe tamit buñ mëne bañu ñew wala bu ñewé ñu xol fañ wara yam lolay lu ci am solo lay doon bu ko defé kon juma ji ak liko wër ak ki ne ci biir juma ji ak ñi nga xamantene ño wër li gën di def li gën fekk ki gën ne ci biir lolo tamit du bay ci xel bu baaxa baax ndax bo xolé Touba li fi nek ci ay juma ak jakka ak li fi nek ci ay daara ak ay serigne daara ak ay dongo daara ñen la né amul fereel fokoy fekk ci biir aduna bi aduna la wax waxuma Sénégal aduna la wax la ci doli ko moy jamono ji amna fu mu tollu ciow yi bari na wax yi bari na ay bari na fa tabarakallah nawet be tamit li ci wacce bu ci mbox xayna lay doy te agugul fit yeyep ñu fasalako ci ak jamm rew mi jamm aduna bi ak sant serigne touba bu baakha baakha baakha baax ñaanal serigne muntaha tamit mu agalé té and ko ak mom jambaram ji di serigne abdou samad nga xamné mi ngi léral mi ngi yaatal mi ngi yakki mi ngi défar daara yi serigne daara yi ñoom ñepp ne li nga sa bop ci mom gis nga sa bop ci mom bu ko défé kon momitam mo ñaanal ko ni guddu fan ci wir té am gëreemal serigne touba té and ko ak mom jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jëre jëf serigne ayyoba ci kaddu yi dëgg jëf mbokk yi ci ñi ñu doon top kon xamna ne day na kaddu bu mu jëgë mo ci dess ay kaddu kilifa go xamni ni Serigne Abdoul Hadd Mbacke di maam di baye di ko xamni it boko tuddé day melne mom ci li ñuy def ni ci liggéey Cheikhul Khadim ci loolu rek ñom ci lañu nekk mom moy jang alquran ak jangale ko waye timin nak liggeyal cheikhul khadim kon nak mom lañ wara jox kaddu yi mbokk yi limay teje sama kaddu nak moy shakartahu iz qassani bi qidmatil mahisani dha qidmatin fil alami lahu wa fakka walani lan nak seigne touba lañ ko jox mom seigne bi nak yenté bi sallallahu alayhi wa sallam la doon wax waye ñun ñi nak mom seigne bi lañ ko def kon seigne abdullah bismillah
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقت جولي دي بتاو وقت طالبي نوي نيو ييكتي كادو نديغال خمنا داي نديغال رك وايا خمو لو نوي واخ داخ لي ماتونا واخ ليب موم تيلي بي واخ نانكو تامي لا ام صلو لور وايا نك نندو ساغا غانتو mu seigne abdou samad joxe ndigal ci yëkëti kaddu nuyu jital sante yalla bu baax mu ñu boole serigne touba waye di sante serigne bu baax mom mi tan etal bi mu ci tanel lu ci ndax mom gën neena yow ma alastu sun doom jale wu yépp alastu da rabbikum yonante bi sallallahu alayhi wasallam wo ngi yonante sallallahu alayhi wasallam mo ñëkk wu ñu nako balé seigne bi neena ma ci top no ahmadou mo top ci ba yonante bi ne balla rek mo ci top neena sun doom wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ko tanal saw xet neena yonante bi sallallahu alayhi wasallam tan aw xetam ci bis boba seigne bi neena ba yonante bi tanne mo nopi sam sa bawum digel mo ne ahmadou yeewi duggal tan sa ñoo ñi lay andal neena may tam ma bayyi fa la fa yonante bi bayyi dugg ci biir la yonante bi tan ci sama yam kon bu ngeen fi gis dama ko tanale ñu gis bu leen ko yett ma ko tanale wu ci do te ñun kenn ku ko defal lenn lu tax mu tan do kon ciobal yalla ak namela ay ñimbal mo tax ñu nekk ci biir sool kon li waaw ci ay cyant yey ci ñun ci ay cyant suñu dile suñu doom ñu mënu ko matal li waaw ci ay cyant suñu dile sëñ ñu mënu ko matal waye bobo mu ta fay lo am dawal ko ci sant bu baax cheikh mamadou muntaha te diko ñaanu sun doom yagal ko do te may ko yobbe lepp lim yene xejje sun mi naaw ko mo def ko nang ko bëgg tan and ko ndax kat ñepp amé nañu ak cyant ndax yu mu yaat yu ñu andi ko ne man ci jaaw ñu tay ak ëlëk kon ak cyant waaw na ci momit go xamne mënuñu ko matal waye ñukoy ñaanal bu baax sun doom yagal ko te wëlum ko te mottalil ko ay mbeutam ak nalam ci yoon mi sama and ko mom sant bu baax suñu sant mi di ba ñaanal mom itam ak taxawayam ak yittem ak pass passam ak yaatal ñangalim suñu ak boole julit ni dem ci def ñepp gis nañu yalla ko sun doom yagal dem ci dak diko ci wut mo mané mom dong la tax mu koy def ni ñew ni suñu tuwa yalla nako salawum defal te defal nako ñepp ci bakku suñu tuwa ci sant yi tam bokk yi fi nekk yépp ni ko jël kaddu yépp kenn ku nekk wax na lu doy sëkk wax ma wax na lu mata wax waaye di ci jiital jëw ñi nga xam ne ñoo yow liggéey bi sëriñ Momadou Xabbaan moom Cheikh Momadou Fadda mi nga xam ne mooy sëriñ bi dénk wàllu waxtaan bi ci sëriñ Abdou Fatta doom teew ñi teewal ko sëriñ Hamsatou Mbacke moom sëriñ Sangaye mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk wàllu xasida yi te moom itam sëriñ Saliou Ndiaye sëriñ Ibrahima Guèye buñ teewee teewal ko ak sëriñ Amndi Khady Fall mi nga xam ne mooy Khalifa Malick Cheikh Ibrahima Fall moom itam ñu teewal ko melni liggéey bi jëw ñoy ñoko sekk melni lay liggéey bo xamne nak day benn muy alquran ak qasida ak sikrullah dafa melni ñett yoy yépp day lepp day liggéey señ tuwa la señ bi kat lepp li am ñariñ tay ak ëlëk fu ndoom la soop mu tek ko ci loxo loolu mum dawalu yalla bo xamne ku ci am lu lay jaaxal wala lu lay naqal sa doxam nga koy lijjanti waaye du ñu def nit mënu dindi loolu moom cawaal yàlla ci moom ci mu def sëñ jiital na ko te ba mu ko xasee jiital ku dikkati dala koy joxañ nga topp ci ginnaaw waaye nit mënu ci nekk ci kanam sëñ Mahamadou Lamine Guèye jëm mooy Cheikh Daw Si mag ñëpp xam la muy bu baaxoon koo xam ne sëñ bi ci boobu daan wax su ko tuddee ne Mahamadou Lamine Guèye mu baax sëñ Mahamadou Lamine Guèye nee na dañuy ak ni ñuy sëñ bi di jéppalu si daa fekk mu dox ci ay jéego ci digg ma doxam ba defee ne amul kilifa bu nekk kanam nee na mu mel ne ku yokk ca njël di dox ba digg yoon la amul lu may ma seen ab gaaw ñu sànni ma ay jatal ma xam ne ab sànni la ma do xam xol señ bi sama kanam ma do xam ni ke moy sama ñi ma do waay ma do dapon nañ amu ci limite digna ko te gaay yu bax yu bari ñu ñu nak lolu mo ñu ci yeyu da na wax ne mbolam yi jamon doon ci señ bi te joxu ñu ko seen bop nanguna seen ba nanguna seen xam daana wax na mbolen mi jamono ci serigne te joxon ñuko seen bop nang na seenu bax nang na seenu xam waye nang ngeen seenu wilaya ndax ko ci am pop mu wilaya mo lay won suñu lu suñu ibrahim ko wax te mom ko xam xamne bu muy wax rek am na fu ko def kon serigne bi lim yow waaw koku day ci mag ñaanoon suñu la mo so amone na taw feex ci ngey bënd te mbacc ko yow ja ba suñu bi wote fa la ko fekk ba meloon nañu sax ku andoon ci wote ga jaxé bopam waye nak do ko def ak yeen mel li ko tay yett ci nako doomi soxna day jangi demal jangi la xass jangi ci baye ci ngey tok mu baye ci suñu bi dem nak nga day wuti xat wuti wa xam xam fane nekkat fa waye teewu nak bëgg ni yalla ci jang alquran di guddu jonne bi lu dal bam nekké ci lool ba yalla yoonte sallallahu alayhi wasallam feñu ne ko li ngay dem da lu bax la waye li nga bëgg ni balang ko am da nga dem ci mom jox sa mu ta daat guddi di sar yonante mu waxat ba nga yoonu ñu xel ba yonante sa woon ne ko man shaytan mu ma la ko dama la bëgg dimbali motax ma yabal la ci nga xamni mom la ci ñu ci loxo waye nak bu yoon la la ko nit ci wax alquran ni nga sax ci diko jamm ak bu ñu ngi guddi ci man wala la amal yañ da nga dem jox sa bopam waye ko mo xeyel netal ni da dina jox ko dal di xam nak ne kon lam do ni ni fi waye bu ko defé desu jakko agna am ci ci do am bo xamne xam na lam doon dakk ci ni yeet mako yox ci ni da wax ne bamuy dogu ni ci ni ci tagu fi yoon ni amna ni ko jitu won ñaan bu mu len dabé ñewant nañ ko sax ndax tollu waye waye ne ni agge yoon do so do ko wax na fi nga ma fekk ya am nit ko fekk ci tollu waye bi nga tok waye xam nga luma lay waxale munako waw munako kenn bala kenn ni wut ci man da jax ci ma wax yeup kay bi nga xamne moy escalier yi nga xamne mo gënë yonenté bi mom la ko yonenté bi rek ne ko yow la ko jox kenn duut ak ci man di jéw kon koku nak ku koy sun do yalla taw fexale bol la ci ñom da la wax ci cham bi kenn xamu ñu do parce que yi dem moy ab leggeel alquran da wax ni ñu fi ñu dama ko fekk mel fas wu yoy wu magatu amu du mo jël ko tagat ko diko yafal ba ku ko seen xel nañ suñ doom fayé nako nima fekkon ñew ko nak ba yoyal ko bama koy do ko ma ñi suttu fas wi mel na ni pilin taxawal mel ndax yoy fas wa té lool nak sa fa waye bama doxé ci deul na leen nak ñu ko tigal mo fekk ko man ko tuddé ag ag ñu ko xané kenn musuko ag ak téré defal def téré bi no xani kenn musuko ko def ko fi mu ne ni dekk bi li ñu fi jang ak alquran am fenn fu ngoy jang daay kay ni du sax dak ay daay kay ni sax yo xamni ko dem fet ko ba suñu jëg ni ko def ci kawsu kon mo samal doom teey ina na nak na sikaw ina lo la sonu deji ci sen tuwa la deggo mom moko samal doom ayat bi ha so kon leppi alquran du ko delo ci suñu ko dafa waxon ni teew yalla bi di alquran ak diine bi di islam ñoom ñaan ni cëp ñoo ci baye ma leen ci baye fu yam fa la yam kuma yam fa la ni assalamu alaykum wa rahmatullahi
8: ay wala fe ci soñe ñu mën te ñew ci pinci fa nek ci seeni wax ko xaar te muy gatt lu mëna ñu ñu bay ñoo ñi bu ñu lopp ci ñew fi ku ci ne fa nga tok jang fa japp ni yaangi ñew fe yam na amul ñi waye yëmu ci ñene ci bitim de ñoo ñi nañ bay xale bis bu jotté lu way man lu tuti tut nako jang ñi yegal ko ci jaxé
9: dëgg def kon ñu bayé xel bu baax rek ci nay woté bi sëriñ bi da ko woté fi ci dëkk bu tedd bi waye nak loolu nak ci kuko man la nak ndax l'islam nit non lay doxé yow mi nga xamné sori nga lool ba mëno yexsi nga xamné fofé nga nekk nang ko jëma dundal bu baaxa baax sa kën gatal da nga nekk bi ci ndew wala da nga nekk ben gox ci gox yi fi ci Touba fi ci Sénégal bo mané yexi fi ci dëkk bi ci Touba na nga yexi bo mënta yexi nak fofé nga nekk nang ko dundal ci niko sëriñ bi bëggé ak ci niñ ko doon waxtané fi ngir ñu dundalé bu na sëriñ bi lool lay soññalé bu baaxa baaxa baaxa baax ak juma la nang ko bayé xel bu baaxa baax tay ñu téelé ko nak tay yit nak faxé yit ba nekk ci ba dindi ci ndigal nak di ca nekk ba dindi ci ndigal lu wara wacc ñu dal di wacc loolay ñu bayé ko xel bu baaxa baaxa baax kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sirri abdou sabab bismillah ñana

di jang xasida serigne touba ma waxal bopam teggini lañ koy defé wax na ni bokk na ci teggini kuy tuddu yalla ci anam bu meuna don ci ñett yoy mo wax jambi tok ci bërepp bu laa djublu xibla melni kuy julli non la ko waxe lambo xel bu neex ndax dafa wax ni bërepp yoy ñi def yi mo wax waxtu wone bu deppok sarti du wet mukk ci ay malaayika jinne yo xamna ñu koy def dañ koy deglu kon nak war nañu yek lool ci suñu rawxani xamne du ñun rek ñoo nekk ñoo dundal barab bi amna ñeneen rawati na mom ni waxon bi ta'alla alladhina aslamu min jinni asfi duna man la yuslimu kon yoy yeb dañ ko war di samal ci barab bi te waxna ni wa hudda ikhlas al fasa bi tasfiya askarihi min kulli sawbin fatiya manam nit ki warna buy tuddu yalla mu selal ko ci lepp lo xamni da koy rax moy li seigne jay don wax di jang bam yag fu neeng dal fa sa plan tek ab jukki dem dakk bam neex la nga ñew lolu limay wax xale du mag yatam waye ñun ñu leen di en compagnie ñu yeg war may bërepp bi yeg war may bis bi waye yeg war may ndigal ci gunge leen tete leen encadrer fexé itam bu jappanté ak ñi nekk ci buntu yi ndax ndigal li ñu andi bi ñu wara jang mo fa tek ñoña ñoom itam ñu wara organiser waaw rawatina ginnaw gis nga señ bi jambat légui rawatina bërepp bo xamni mi ngi ci liggéey bo xamni fi nga daan ak fepp nga mëna ag amna fo xamni diwana la bul fa wu ne la bul fa ag rek xamni na dañ ko war taan ndax mom itam ñoñi amna ñu nekk ci ndigal yoy yépp yu mata bayyi xel la di wax itam ne ñi nga xamne dañu nekk ci gox yu sori fofu mom dama koy jëmele ci ñi jëm ñi yor leen dik ci dëkk mom moyen de transport yépp ñu jappalé sëriñ daara yi ci ñu jégé ci ci bërepp mo xam ki yor particulier personnelam la wala ñi yor garage yi chef de garage yi wala képp ko xamne dal wala sax nit bu mëna jël ci posam passal leen ñu jégé ci bërepp bi té télé ko ñu ngi leen ci soñ ñun ñëpp té xamni ndigëlu sëriñ bi dal bu ko amé niñ ko bëggé ñu itam dañ ko dañ ci baaji dana faaj ndax aaju fañu aaju rek motax mu def li ndax bo gisé bataxal bi señ bi jàng légui yi tax señ bi diko def nga xamné ñaanal jullit yi la ñaanal nawitu jamm la waye itam señ xabban waxon na né bu ñëwé ñun ñepp nañ ci guddu fanu señ bi ak li ñu naalal señ Touba mu am ko niñ ko bëggé ak na ko mbokk tal yépp kon dal señ ko so code cadre yoyu lañ doon soñé ak di fatalé di ñaan ag ci ak jamm def ko niko señ bi bëgge té dajé ci ngërëm Cheikhul Khadim waye am ci ngërëm suñu borom tabaaraku ta'ala ndax ngërëm yoy ben ngërëm la té itam ñu ko ci yaakaar diko señ bi néna mi ngi koy ñaanal ñëpp diko ñaan señ bi waye diko ñaanal bokk taal bi yëpp diko ñaanal def lu Qur'an diko ñaanal ci ñam sëtu mi nga xamné itam moy Abdul Qasida yëpp té taxaway ligéy bi taxaway bu rafet diko ñaanal Baye Fall yéek ñëpp ñi nga xamné yëngu ñu ci bisu ak képp ko xamne seen ni def la ci alalam ndax kat du jang wala sikkar jep amna ño xamne ñi ngay def ay berle yépp andi mais ñepp ñi ngi leen soñ ño ñi itam dañuy gis lek lek ko xamne xéeram day tax bu ko andé jotaay bu ñëpp jëm man nako joxe ñu bañ ko doxale non ginaaw seen bi wax na lek ay point yo xamne amna ay wañ ñu fexé ba ñi andi ay xéewal ñu fexé ba koy tek ci loxo ñu waaw numéro bo ñu joxe xañ du xéewal xaliss kep waye do ci woy itam bu ko la dindi man la dindi ci li nga andi nga tek ko ci loxo ndax bërepp bi baña sal ndax lu bërepp bo xamné li ma wax bërepp bi rek doyna war ma waxuma nak lañ koy def waye dina ñu ñëne jakkal rek bu doon jakk kep yëm ci yim lambol yëpp lambo wu ko dañ ko wara jox war ma rawati nak